Sisi ndio hao tumerejea tena ndani ya Radio 47 na TV 47. Kumbuka ni kipindi chako eke cha 90 plus kila siku za Jumatatu kuanzia saa 4 hadi saa 6 usiku, ikiwa sasa hivi ni saa 5 na dakika 31. Tunaingia hatua ya kumalizia.